0: gele bi joginde breste ni ko budi da breste la mangé nan golé kiwaga kiwara mu ma battu lo brangi limbe awu koske awu sel inget awu yete ugile arawle ni bi matobe in kasi gajakwa asuko bano amuja mbini wa state house suko bano ni suko ngalale non ugo mye it ko pamwale kitok kando ide kuma mi kando ide ta pisigi na nyigane ko ga mwa chu ba lo ngi ti ut ko yui kando jimi so kuna ga ka ngi ti bi chom bi jom go be a bungi sa no ga lo ni ko ni ti ko at ko ru go le la go wa la ni ne bara bu ta ku ne ra bu ta bi le ko tinga agi ni ke chu bi tinda i chu ma jam ga ta ge mwa ge la si ga wo ge lo ko tu ta ago dano le ni du ta bla ki ni amai bo yi age sirbi ngone logo ge ngota ge tul ko mi loga tiki tiki somo ji wo de ki tarabi ni ni sia ne ar la go ni ki milioni ase nya ge te milioni ta ge le go asi tal ga si ago mala ko ta e la malo tu la ko ta ge ge ni lo mu ti tin da ji ko ni no ba ga wo de bi wa ra wa re al do mbare ni ko ni la agi tenga dem agi kama jo somo ki ab nanti ki tindritu Oji jongile meli no jama nombo no jama nobo uchulishi na genyo Mpandiyama Ine ndo niki nyoko kukukiri yeti ngaleki hile lungo ipu Mpandiyama kukukiri yeti Karta asisha kukukiri kukukiri kukukiri kukukiri kukukiri kukukiri kwa niti Kone ndi Umuwechi onna somo tu chamba nandi Aba angelega dao kasi Owe ipta nongi kwa awo tenu lakwa Owe ingo lakanyu Katu mboza atulekia uki abu tenu Omege mwaji niye barabara agine Nanu tulayye mpome magasi nyingugure ngamuri itagitio buti ya mburga tion mba nagule wadiani kone ni tukili ya mweslege mwelewe botana kone nini kisi kinano wando ide tageno kwa barabara nami barabara agi naftuga barabara ito nisisi kaya ngamuri itagitia kichabini uri mburga mgo jarabu mgo jarabu utawewa inu mongolo wale mebasu upali ya memaa ngati kichana ek okwe kino lolu en kiricho ako matabu mwa matongo nyo ngalalti kikuwa nini mepa so gangam malo alime uka baano mu kwa ngekwa yon anaku chevyoso anaku kichana ee kabili wong ni uta pisa akito ngalalki pusu minuwa ngule kitu nga itabu fresco kwa kitu nga hivichu ngalo alimi kitu kwa itabu nade kukunyo kere kuli matongo ngalal kutu ngalala anu kunyo kumuwa isi kichwa yi itabu ino mito yi kirikirikyo kwa ngalala anu minege iyo rungu kumanyone tuyo magutana tukamani nange mwaji kijana ego nge chitika iya maokwe okwe chikite tiyo nige lugesu
1: mwongwe
2: Geoffrey Mutai.
1: Unajua kunini?
2: Oh, alengo walga ina tinge to. Megere ka gele ngo chichi ka bure ni. Ah go inye.
1: Ane ni o go le o yo bruza. O go ta jam ji tinge ko jan ga ne ngale ga Bible. Ba ba se ga bila ile ga was ta lo ni va sta ga i jom ni. Onge ni ni etmon. Ama je yi.
2: Ale.
1: Ama ge ma ile
2: ngale. Yes, karibu Geoffrey Mutai. Mugaribu za mwa uleta mwari tige chumabili
1: kanzene wendi ngaleju ngaleju teze taa ee sergali niye bara abruto ko ara abruto nende nengen ako nende negi muso mus kabeza tuku kechang chenge baro kelege ngala leni reu kukike mwa tuku tuul kigesi meset reu igere nguno nige wabomet reu kongo mwa kasi akwa nende kule iwe kule yongibe ndi bomet koko pakeza oki chok tote kukua nimangin Entah di jaga beli di jaga noa ten yang gua mana matau, gua itara bruto bomani, kuki nih kicu gua gesa ager gua, kicu otati, lain gua mikir berdua lagi lunch mat gua, aku boleh jaga aku. Amunnya suku magasa gondo itu tu kujur muai manoliye, ena suku magasa, aku mikir mua, kicu ager entah di sini le uman, kau nih lah umur gua aja, kau itu nih datang waktu mana aku lengan tir gitu. Aku tentang dami boleh jual kicu gua gaya, kau mati nak jadi gaya emboru diusir galak. Cemara mati serikali ni gumye. Mungkin orang ada kita kasih tu jaga lihat ni dah dah dia agai buat berangge di jaga ni. Kita jaga we jenggongoi bias rono, bias nender rono, koko gaya kasih neta.

Kolenga ya mwani buve no njita iti ya inegosto Matige enda rent agri placement Kole chita nengegere ko uwaani ne chita nengowendi go uwaanyone Tende ngelie

0: emani koyawe biik chok emani koyain lakini maya ulimwengu biik yake maya emet kaza ino biik yake kaisa ndaundenda nebo maya emet ikas kiten nemwain tienindet akenyo nakala akina maya emet haya ya tukun kasa renyo kita seta ingyo meche jitu soko dek 274 ash kimite duket namba lorani kaki name namba lo oka sanwa amwa kwa katindo nik chokororo nene ingyo nako ebi chita ake kule ino angina le meche mwa atisi mamwa atisi name chaymo kitukon kwa le pendi pika grapin ingyo akere jita na kikure in Lona, kaki kaji 650 kongwe missing kongwe jita na kikure John, mupati saji ni kako ingen kumati sani aki ingen dukani kumajabu moja John ini kapa isi siling tip to makai aku nyocika ini aku nyocika wakur ino kasane ni omanu tu mita ubanda inyo sogo ni siku ingu naongo mita bike je bai baien imi inye nege siling toko ame je John, status 74 ash number 6 status kange dege sheng mutu hai titi kange dege sheng mutu ingene ko ita ke beber yati ke duga na taksi nye to manyo rubi gai sa sa kita na me jike ko shining ing tege she joto mut ko lasma anyori bi ga eng je 106000 aku bi tukul je jutu ki gajin bonus jita na je ingene tai na gajin 106000 ko jita na to mi te sokoni jita na tai no ne to mi nyo sokoni ko inguna inyendet ko jugu 160 namopche akki mobinga niga ki nyono tu yak jugu chita ne baeng na jenge ki kwaji anata 160000 ko ija inyo ago to minyo ruponas ya ne kanyo soko ni nguri to minyo ruponas iwe gara ga munyendet ko rani ke jeng suna to nagi tonga ganam si meti atogole e mo go ta testa ago sko nga ger soko ago in ago ya sanga ta une chita ne gure kokosit chunia. Hello. Yes. Acha me gelap ta inye.
1: Acha me amune studio.
0: Acha me gaga pesa.
1: Iba iba acha gane le bago kweta nyango ko gapo ro sa sare.
0: Aha.
1: Na kit lanje ba.
0: Ma kibi kso mo lanje ne garara no ndugu.
1: Nen nana na pika nyango rongo fulat. Aga we jambo ma nyango jambo kchile le ga.
2: Komite noret age. Lege mutin yomit. Yomi roi mutin agalda tugut kogo muktoinde. Munjo tanig tienge. Nana mutin lanje po ibo mutwete. Atimo ye do ndu. Awale na cha tugut ko barne ni pudwe embe du dabrain ko pinir.
0: Haya, kongo missing barman. Kago mako lege kwam doje ni bi kidogo. Anginye gitiame. Nan mega ni. Ikaje. Hey.

kasanin yung duka number one ito manyoro sa nyan ang daga siyang mood siya kong ito ang medyong kwaitak 50 kagari otok ang medyong kwaitak 50 kagari otok tatya amuay wakit na rupi lagi nung ito mamuay otok ikong kocha muay nye kiko asin ako uni chutu sta 8 at 3 sta 12 fashi number one yes utu yakpo na sta 8 at 3 sta 12 fashi number one ako namuto na kuja jaman sta 8 at 3 urunilea kagi kwajung nyo 1000 jajik Aku mau nari cina ni, kita ni dia 1000 kecung. Kau nama rego ni, orang ni cipta nak aku jual niatan orang rezeki nak kongoi missing, kongoi kita setai aku not. Star 83 star 12 fashion number one. Star 83 star 12 fashion number one. Tua madegai sekatau, tua madegai sek angwanu kegeriya tak, tatiaya tuag kita kena mawa kali cina ni ni kita ni kaya. Star 83 star 12 fashion number one. Star 8 at 3 star 12 fash number 1 kastanya nyungurinye star 8 at 3 star 12 fash number 1 bah sigere deke se jo somok chaga ngete mang deke se somok inya ko itak 50 mi go uni to manyo rujita ina ga jini biki biki ne 150000 so komi go uni kije ngi jita na to mingen ne to mingen duga na ta ge go ne 150000 Jadi nampaknya aku jadi naga inyo aku tu minyur bonus. Kegunin bonus, anan kegunin 150,000. Cukupku ni mikir ni tapi macam tanya kasih. Dahannya aku ni tak kacap cap barang barang yang duga nata aku ni. Star 274, star 8, star 3, star 12 fash number one. Cukupku ni barang barang aku nato.

0: Aya, safi sana hata kwa machina kifiake kono nenore tino tukide pa conference. Eke kaske lingono tukide mitendani. Eka inet kiti yungo nagulemi. Yes, ngo jijo? Aya, safi sana. Agira ole mite ine. Ego imutye tyone. Yes, ngo jito. Sibit, sibit, ngo jito.
1: Tukusa kusa, edu lukwe mauje no, no, wano 7.5 konge tatu.
0: Safi sana. Yes, angi chogo nga?
2: Yes.
0: Aya, safi sana.

0: Wangete tachefem naibu wakwane ndeteze kia lsarem Kakoyasha President William Ruto kule agwa kwa hilete kabukino washa kia tesetai Ananji tesetai kunditina tone banerani kenge maani nekama kule Kabukino washa jehu jwata huu ektale tujumi nipa imani Kungalali nko taburi ya tengi utokpa Nairobi Kanko tacheripo na tone ba takine tapke nipa imani Kwa itie matinue kiki kutestai ngingon Kungatine hafse kia toki bakaliet kukir kule kaimu kubariye kundishe jwata ka Ibu kinbi kabur agamali kwa gengtu yoshe kabula tete ngemet Kama kule magoya nine kutestai ya uti kia ujoto ngemet Ako nyalu ke ipchikar gonget Ije ketinye ke aka kundishe jwata kutese tae kabukino shege Kako testai kandoe chepa serikali tab Kenya Kwanza ko laspa isho ni kabanda ta jagi suldae enge ngui noto ni pa Kenya Shikangwan enge kandoe na te noto ni pa President William Ruto. Kamu kandoe jato kule enge ngui ni ko testai ko bai bai inchin pika bimani. Kanya isi eto ko buntu gene le noto ni pa Social Health Authority sha ko bato kora ne ko nyora kora alage enge pika bimani parono kia to chepa kamanu chepa ta kibando ke Cekiu ikut kenyor missing enge serikali shek ceki batai. Kago maju senetan ne bana kuru tapi tak keranja Presiden William Ruto ne baga cegiling rik cene tekan doy ceki indoji enge etap campaign jodoh ke baca mai tapi udi engko nengat engat tuting ne bol kalau negi teki belca mai tapi udi engle wenisian atau mingin enge muat kule Ije ga tegi ai ko be tengi jara na tak chamai tap UDA. Kama ko le ki itne ki kon ko be chamai tap UDA nge jara na tak pa MP. Ko ka chau ne tap kei ne ba kan roi ko ba to gara ga gai ko ba gai to no tan bara bini ki ba so ya. A ga bu ki no shi gora che ki ki ai eng mengi ka ko ma sa ta ge. Ki itne ki kon mengi ka ko ma sa ta ge ko e sha go bir chi kura kan roi ne ki belgin ke cha ke belgin ke nge jara na ta ge eng e chamai tin ba UDA. Kakolas kandoin tetap cemai tetap DAP Kenya Eugene Wamalwa mengikam Mount Kenya nego esok FC Ice kat kailas korah Deputy President Profesor Kidure Kindiki naga magole ne kemu ko magole agene mayani FC mengik kado kubu Mount Kenya ko nyalu konget ko gita genge kamu ini ngale jo kangguru teje kangtun baki ambu kanggo tu ya kaps pran sebarcin gay para inu ceter tereng cemai tetap DAP Kenya aku korago ipka ko unotun ba ko ya to fisit ne baca mai unotagam. Kago mwa ministry ne batili linda kole ko ko barak ka ite no tonne ba kamati che ite lago ko ko jojon che gap kina etia ko bai she biro ko bai che ga te kitne mat ke linda ole ngoi sabet ne ba lago ge che menge jin ko sub ke ministry ne batili linda ko ko te sa ka ite ta ba kamati ge che bai she biro ko bai lago ko ko ngete ga ite sab tu maglo eng pagal agoi ko ite tap sa bangangwan ning pagal kata sekolah cek op kini aku baga manusia no missing lagu cemingge jen missing eng arawik lah contoh kita ay aku bayi sih tampil roge eng bayi tab lagu kondra ulungoi cemet tab kini ne bal lagu contoh kesini ni aku logo gabi meeting logo dah coba sai teman agak kengin ne bagas kolen sai teman aku eng awik sih agak logo gabi meeting kau indah kugur naja kelserem tersaip cita cefem tu ke tab kalian jen
1: John Koga logo yoga bemet en wogindo en Touch FM.
2: Touch FM en Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got koit Mount Narok
3: 107.5.5
2: Baringo ko 104.4 kotkona Melgeo Marakwet, Eldama Ravine, Kabartonjo, Marigat 104.

chi chi tan ge si bi alti ge ti to dadi ya na ge ro go yo ge gu ni ko lang ma yo ge gu yo ge o go ni alti ge ti number 6 mbio mbio *274#*. Ticket number 6.

0: kimage bege ton panganga na di panganga titu tiete na to nagararan missing na ganyo chi ne sile na to sa sita aga isa sabak tay ko sikta manang mu to go mp2 tabrai ni dadi ame chege gir ka gir ni de ku ko nyur ngila no research koro o ngale ga research karbu sa nap kimo ka o ngale ga research koro go dadi ya research agira le no ne bang nge nge ngalalin ki gir tugle to mi ten shida le mi problem kago nge tie biuso ke kule nge te boyishi kuno ne te ngale ga style kuno gumu go nyugo yue chinga kuno mamachi kuno kuginge ni negele ya enti minyu kuno kuginge ni negele chobe ngale ga style ngoi pogo nyor le miun age chopchi kuno kuna ni le ni nge tie mi style ni kuno gumu mamachi boyishi kuno gumu mamachi kuno mamachi kabisa kuno kulinjo ni kuwi ni te gano kola sa wo ko lenji bagi bagi nete susi ngale ga style ninge tiem ngale chwe style arai sige ko se buchi kola ku ki ko nai ne da ne ba mente ku ji biuzo ga ki je ma minwe kala ji biuzo gro so ya ngi tyo namba ke barso lup chot ana ge ger ge ki nyal ge je hm ke nyal ge je kala ma ge wala wal ngale ga style ju amune sumu mai why he kapte amune sumu mangala ga style ngonyi kibagao onge aito limbati min o ayai ne hm o ayai kabisa lakini no mine baka ku mumai he moya ngala ga style ne baka aini nge miti mino lin o gro me ma he why he ka ku gumle ne sa kuonyi hm ka ku gumle ne sa kuonyi kolo kuonyi kalyana age mache ke walawa le style lakini magunu boishe hm magunu why he mle magunu mase nye mwawe ngalejwa mune simo chomto boishe ngale ka style lakini ngo miti mingo ya ngale ka style he ngo miti mingo mingo miti ngo mishe sangu lin kule ni ke walawa le style lakini ngo itkoko mamai he why amune he ara muta amune sumu mayo lakini no mi ulimba timin kware rene style kabileta he kiwala wale kichobe kila aina style hm mama mama gibe
1: Why? Kilo mai gil kora eh? Eh, wajah bayi itu sah, betul betul lah anda.